na pamakas kawentanan ito yung inrawasan luwir kawentanan manikip muna nga yan titiyan.